0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Abang itu jam kasih am tolong na 5 minit ko saban kasasari na padanga gatang negata manta kata daw baina ki arga ta timpo jam kasih am tolong na 5 minit ko saban nga paing ko rapa ta daw baina aisa baruputan na gatang negata ki ya aisa ruputan gatang negata baina aisa na ramitia ruputan negata paing ko ko rapa ta binenga isedangan na mamutung gata kumanda ko itan sanan di mamutung negata da ta daw baina ki ya. Alang sanda da akan ko pulut ti tagumo tapi nai. Ama memutung imati di ti di light kaya memutung ki di light tapi nai kaya. Apa ina ngai memutung iba nga pad ka asaro kaya. Mangai kaya. Apa ulam mi baknat may pamutung nagata tapi nai masidat ma mengawit ka kokaroy kaya. Mangawit ka gokaroy, mangawit ka duwag, ya? Mangawit ka gokaroy, mangawit duwag, mamaguna ka da bangka di tangan naro, may dat at ako akot na danduy, ya? Sarwal nga mamaguna ko tako di tangan naro at sarwal, ya? Itanga kapal. Am nagi mangawit ka da tangan dangal, ya? Nangal pangarilik tay ka panangkadat kayo dit kota kantop darlan. Manay ka naligway dat kasari dat mintang-intang darlan kya. Mintang darlan kalanglangan kya. Masakira dat apa nga kau mamutong dagata di binay. Kadaligway dat ano gyari di. Papa talib-talib toko pendrangos tumos kya kuyan na kayo senang dada pawita wita radio kya pendrangos senang na pada tabi nga downloadan na kayo at RTM click maya telepon bimbit hidang-adang nga hidang-adang nga mila ko dat makinangaw kya kau pamutong, may kau iduma, kaya may pananam na paray nga pain rang ako dati radio kini FM kaya ayang banting harap pirabutan at internet kaya tapi nai hila na pa di gua amo under nga kaya kini FM kaya to ice line kaya ice line na telepon kaya kami dat ice pirabutan at internet kaya. Tapi sekarang kesabaran kau mahu dikutuk kita tanu tiga selimban baras dosun dengan FM tidak apa yang tidak ke turuk ya. Harap kita temuan penenghiti dua atas keningau, hiti dah tamu ground keningau ya. Oh tak kau ya lebih lebay nanti pinai papa dagang ya. Aku mau mandi lah dagang nanti pinai. Harap papa dagang datakan, harap papa dagang demi ya, harap papa dagang doeg, harap papa dagang darapaon. Harap pagkadagang da tangadangol kaya kumari ko dito ay sa dangal tabi na mga uwitan may pamutong nga ang ay kao hila tabi na itamugron kaningaw haragatang na tulun na padringgit haragatang limo na padringgit kaya harata niba harata naru harata lab harata rilis kaya harataram harata kapi ataram tinamadilad apapataram kapi kaya harakitangkap haranagida ay sa tangkap kaya harap basi mantada barasenso, harap basi mantada supiring, hala magi sesuai kya. Erin na pa i-quality di tangasan ng amko, apagan-pagan na gatanggi yan. Erin na pa i-induo ipatibasa, matipunam, oh, mura gyari kya. Apay ko naman tabi na yung artipasan na ramit ko, mantada di WhatsApp kina FM kya. At kudo kapisanan kasaban di JJ kapisanan tada minggu am lalagatan mimbalatak in konti kaninga FM kuhay aramay ba dinis takudo-kudo saraya pisok-pisok alumista daw bay na DJ alasu kapio kumam tambalot makinaw kaninga FM kuhay aramay ba alansan da talidas miyang pay karajaman na kita daw kapisanan tada minggu kumatambalot hilo tawa miyagal di gakos yang kolku tuan jolumin lalagatan kumarajahin ng sabab paks ire na DJ Ponsiko kasi Ponsiko na ikaw madika saraya tokudo-kudo Tapi serangan ko saben DJ Obay, ya kuti ikurap kan siya. Harah, Malakasar yang ngaran na tikurap kaya. Tapi sedangkan saben DJ Obay, ya kuti ikurap kan siya kaya. Mantap hitig kampung, mantap hitig kampung Leon Ulo kaapin-apin kaningaw. Mamasan ako kumatayin sanan panudok kampung Leon Ulo kan siya. Tu haram masurat takota daw bayna jam 2 sa sedapan ka to kay isa ka pasarahan kya. Rikat tako na kya ka. Irina laporan ko bayna DJ Oboy kan siya. Ang DJ coba kasi putar itu lagu milang-bilang sining kuyok men. Ponsi ko DJ ka. Ponsi ko na ikumadi ka to Pinay. Sining panigyano dito Pinay. Itid kampung liyo ulo apin-apin. Ikurap kya. Ikurap nga na nito siya kya. Oyak men, sebisa kinan ko milang-bilang. Sablon Rasiman, sara ko pisam lagi buzzing joke. Pinapatan ni Chime Changes. Ika rohian ko, kini FM, kuhi aramay babayan. Dini jam ko siyam, talun haba naman ang minit kasaman. Bakal, miyabay dahil di jajirin 35 bor. Susun kini FM, kuhi aramay babayan.

Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Apa nanti jam ko hapat doon na pa na minute ka saban hiti da kayo ng takog ya masa-masa tako makinang auditi ka selimbahan boros dusun ken FM. Amankan salam Malaysia Madani kumadika DJ Jirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Am ko pisangan dat paparlan na karaja hilad konti mantadak hitin kampung paginda kaningaw. Pagin dalaut kaningaw mangadug ka siwatan mamasan ka pisangan ka saban hiti tadaw ka turo kumadensanan magikinangaw. Alansan na amis ngingis kasasari kasiya ka. Kumatulon baginda laut tadaw baina warot. Gutong ruyong teka magitatabang kasiya kumadi ta kopusan ko kasiya. Kopusan ko imunika. Asari ako dot mupus di ka kasi ako madika DJ Sodra hina ko po kako kaya haran di ako pusan niyaman kan imunika ako pusan niyaman kan kaya amar kita pasan naramit ko man tadi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapisanan kasaban DJ Yahoy Karina man tadli po susuk. Ano kabar no DJ? Onsoy butik ya. Alansan ako dada sa sanong ko darimo ka. Ay sa pasan ko nga mo kiuni ako dada sinding mantadi jay di bading. Sonsolon ko inakatalib. Sonsolon ko nakatalib. Ponsi ko DJ. God bless you ka. Ponsi kao. Ponsi ko kumadika tupinay Karina. Mantada liposusok ya. Amar kita pasan narmit ko kapisan ang sabon di jejerin maysan ang magikinang o alansan da da ng lidas ngawi kasaban bay na iyo ko i Nelson mantad kampung Rangum apin-apin kaningaw makiano dan sinding mata di Nicholson Nicholson Janulis Janulis itretan da na tilambus to nung harun na pengulod kiyo po sikaw paring kwanangan DJ paring kwanangan saguli. Apa nanti nakasukun? Ay nakasukun. Mereka tak timpu jam kau hapot telur na hapot minit ke sahabat. Sedang melihat makin anggota kau sinding pendekian ya. Sinding pendekian yang tadi Karina yang tadi lipotus liposusuk. Jadi Arifin sonsolonku nakatalib.

Ma'am, ako ni Teno tabi na ikya. Ara na sining da tnaulod ko. Sining matadi Joseph Sigin. Ipos kita sa igisam. Amsotan kagus sining matadi Francis Batungan. Itraitan da pipusan au na tilambos. Kina FM ko hai aramay ba? Apa pusan ang dua sining diti arang matakot kabarte diba? Ar kita jam ko hapadimisa kasaban. Kaya kini FM ko hai aramay ba?

0: Nagtilabos makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Manok makinangaw, sining-sining dusun tangalubis.
2: Kapal kinangaw, siyam na padamapat titik turu megahertz.

Baot data daw bay na tipinay ka panahon data sa sanang masigam po tadaat karajat na kayo gisam dat sa sanapan dat bay na ti tadabay na ka turog ya apat walang kahapad tono na ribo doon na pada manam ay kapang padminggo sedangan dat mamaramit. Pampad minggu kaya tadaw kon narangan kuma dela di pengkerja perintah tay ka haran na get nugardi ita au nakano suti tabayad na paginawa bahamat apay kulum ito tangkian kaya tibinay may ito ko soroho kaya itarat tibinay karato ko no gampiyo kaya palingay ito ko ay kapataman to ko, kanato ko na kawiliya kago. Ito sanang tapinay, may ito ko ang gama, may ito ko ikila, may ito ko awita. Sabagin isa susuyan to ko dat dumapit, isa burang nagitidan to ko dat lumi pantay, sigar daharat iman-iman to ko. Isa mong kapi, salat kago, mantada, DJ Jirin. Assalamualaikum, salam lese madani, hinakupadamat.

Kasaysayan, ako Diana Lutfi Intora Kampung Tigatayar, pahilirai ang kining ora, Kaningaw FM, hebat siok nyara, tukir oro,